albi sunla las bachas pi lokpar basotang chana dega fespa jachik malla khuma suk diskol nan dans kwas barari clip chupcha yang dirgapna Muhammad Ali Arape kana sharwa nachu nimina shel safkan frurimina communication skill yani ga chishika sawachik natis bayan bachas pu communicate bachas pu sunu su su as pera tara tammi hunar pu tamchik natanu khakchanin diskol nan dans kwas barari gal chupcha Natanga mar taspa di miul pika ga freak dunia tika sket na katu ko chogo chachau sakpa pa efru balbi sunna tsoxla sawak silbi rgamo senmon embo dukpi yang duna yembo kuri mitsenuk tonchi jakpi hak hukuk yung matang chana fru balbi sini lakpa nyanuk shogbu kalam kopi yung marwisha sin naki ngata lasbe chalagun inna sang dare di miuli tokpika ngata lakhun karodiyanu ngata phubal bisun lasba thon chigyote inzu dir kablas bardu nyunse be mingna hago lepchuk pe mina imima sunyanu lobima junil je chumisla fesfa jak chimal lakhuma chuk world day against child labor re yuni di world day against child labor pu khurang chi inzu nanna falaga guzuk songkhanin minzu yang di ton puchiot ka to khltana snalang zar sang ki ngates child labor zar bana fru balbi sun ngata lokso jaga na nu las ba ngata to ngata hotel ne hotel ka ngata las ba thumet ya khallen lasin na ga building sikcha sin na duni ka ngata fru balbi sun las ba thumet yang du min ma festa lokso karkhana na nu industry su na nu kata fru balbi sun sunse umur ya ru kos las ba thumet du langate zar ba chuk child labor chana di lokpar baste tin sukati orchestra hindustani aini anu chana di phila ngadans du kam me mina nyunse be mina junil je chongisla lobi ma ta jak chik malla khuma chu world day against child labor chana snama ngata snalla gozuk songkhan ni chu nistung nisanuk lo sana international labor organization ni chosna di jakpu malla khung dar khuis khas ko tang khan ni chu yuni di maqsad pu chu tin chu di jakpu mal la khumat pi gozuk baat pi tana ka tuk sakpa chik snal lana nga ta ga free kin na ka tuk khui mitse kharap chachas pi ka ya khui mitse zaya chachi ka na nga ta thakrin bu chachin chuk child labor day manai bachas pi ka bachas pi stroli ka yang nis resi ka ki nga ta agar di lokpar ba na ka tuk child labor yani frugal bi sun las maba chuk na ka tuk har frua nga ta talim hasil bayan jasin su khar fradi hakpu thop jasin su yang tu na ngata thong tang malsa khachi gi ka ani rgui kal jit du mi ani shante manal jinte las ba ngata to approval bisun gaus base khoi rgui ka yambu yambu khoi dimag pe ka asar rfo ta dun chacha men su yang tu na ngata di yakpu malla khums pi wajse ka ngata gaumen na yang tu na ngati baki tam chingada organization utna ya baki ngati yulla society samaj anu ta ga ga tsukspe gutna kongs lasbetam duni ilta duni kal tetam chana kwa hemma top jasin zu kwa duni kana hago lepchu lepcha in miuli topika ngata tam chik funs lasba tsuk zer bana international labor organization duna UNICEF yani UNICEF zerbi tsukspari gutin zu Kons zirbana zumse miuli topika dasan sakpe ngata arsis budu udunsu garod chikna ni lak sumchu trus di miuli topika las benchi udunsu yang dyanu na garod aga na lak jibji fru du tsu udunsu gaone ka mana jinte las gaone rugwe ka jidi umatpi dimag ka jidi umatpi lasun benchi udunsu di sis pika na ngatangama dur taspa chindu ki child labor suks yani ngata kanunan dunika lokpar basutang du ngata globally yani di miuli topika chogo naks bardu chogo challenge chikilda ni yodin suzre ngata dur takspa chen yoni ngati gestrit hindustani anuk child labor yani frubal visu less bachas si status buga suk shodin suk samchik ngati di gestrit piang chen yodin suk sultana lo kachik na fallaga ngata di anuk काफी कम सोंजुक न्यूनते सोंजुक प्रोबल बीसी लस बचास पिकात काफी दियानो प्रोग्रेस बसुंजुक यानी गुर्जा कनो सोंजुक इन संगता मलसा मामू